0: Tukawanele kwa idistritu ya kumweda mosepende shimadilike kwa atimanga nenge na moncha dolo wa idistritu. Tundigwa vio hivi ambi vida bilisha pakulota kukamilianga na kunana wanga makolomu kililo la idistritu ayo ipagwa pakati pantadala wa wamakonde. Nelo leka tukaimilile kuibairu ya kunatiti nkaja mopemba kwa tulota nalipundisha hivi madengo vya kulituma vida vitandeka na jujumunu Filomena Luis. Kumanyika na meni kwa lii na limwe ndia Magunga. Nkongwe Mosambiki, uwali jimbo ilia Cabo Delgado kwa lakela kumwatidi distritu ya kumwidumbi. Filomena Magunga, maduva padioku kunyuma tuninkodia kuibairu ya kumaringanya, uwavele pakati, apava konge mwagwe wakulilambela, uvashulusha vya kulia vya kubilingananga panada, wavya kulia, vya shikwetu vaoda, elimbo nyuma na imbugwa ingumene, yukili na tenga liutu, eliava nemba kwa lakela kila lijimbo ilia shilambo shetu. Umbodi pokela mashala adinema. Unkupagwa na nango juangwe Ernesto Nkapoka pa kukandianga kwa shipindi, na pametambo nelo ankupagwa nyangu Fabiano Marques. Mwitale 10 mpaka 11 mwedi wa 8 mwaka 2026 inditenga lyutu imbugwa ingumeni ya vanemba vashilambu utisha kwa Mosambiki. Imbugwa yavukili na pana mangamungamu mpaka lota kudibilila migagolo vyonekanika mmoshilambu shetu na milugu vya makulumukililo. Apo uwetu tukawiki mapalapanda radi Mosambiki tundikodia vyoe vya mbone vitandeka. Na pakati pao, jijumunu Filomena Luis Magunga, anditumanyia maloviala.
1: Shangu tena, na maduwa tangu popo, vya kusumidi anga. Vya sumidi anga, vini vya kule, dinyedi, medi, refresh kwa iladi, ya ukumbila anga vadioko. Aha, ndatuleka sa kukuli, vini kusumidi anga. Utatavya kukwalo kato nita sumidi.
2: Utatavya kukukaje kwa natiti ya, kundima na baraka?
1: Anguwe baraka, anguwe na pangandipa, anguwe baraka, anguwe nesa, natenda pangandipa, anguwe kato nyunguwe na mbalabala.
2: Kuto sulu cha mbalabala?
1: Kusumidi, wanu wakalota kusumidi, ata wanu kungushame, kunjipa na mene kungushema, mame, dana shinjiru, nangu tuwa sinu, sinamu, pamunu jeo samela. Ningutenda badengualo, wakatu woy na mene.
2: Ajala, tunkona vienu vevi oye, ulitika dashi mbalabala, wena mota, ligari, kwati na madudula?
1: Nda wena na madudula angu, na nyukata, ngu nyukata sinu sa jugwili munu, kuhu kilowa wa jugwili wa kuenda wa upe wa kujo kapataka na vandhi, na kuenda kutuwa kavitha madudula angu, angu veli gali, neli ibashkeli, nenye mani na kupata, mwawezu wa ngolo, nina kupata, unasongu wena madudula angu.
2: Nelo hapa, vya kuashi vya usulusha, kuleka vya maduwa, vinji vya kuashi vya ambi wide na wide?
1: Hapa, dinyedi, medi, ugwali. Refresh kwenye kupa wanu vina yuti.
2: Na vinkuka shana.
1: Vinkuka shana na mene.
2: Wanemba vende wankuli igwa dashi waloka majembo lanji.
1: Wanemba kuli igwa na kutuwa kulambole na mene na kutuwa kusanga. Na vina yuti wataleka dashi wakandaka. Na mwasa nitu wakuna mene.
2: Na kuwa wakupi pali?
1: Vipali kanji kanda kama denge makandangira. Dio dinyedi pali po papa. Wena kalo panji makandangira mwangu tanda dinangu. Nani tena na ujizu angu mwanangu nangu dinyedi adi. Nangu ninyoke patangu kulumuka. Dinyedi wetu shkode vi medi. Kutuwa kutuwa pajauli la medi. Kutuwa kutuleko ugwazi. Kutuwa kuta dinyedi. Kutako chakutuwa kwa dola, mwenye nangu nishita bada ya kwa watu kutaleka dinyedi na kani kwa watu kutakila. Kane mwanangu aju, naya nilipundisi na ntuagwe, ni angupundisi nangu na kani mwankata gidi dinyedi, mwankata gidi maduwana.
2: Akupundisi diwa kujo numbu angu akamulangu?
1: Yo mwanangu nangu judita, jutuwa kungupundisi dinyedi, naya tindadashi. Medi paja ulila mama, paja uli kutadi nyedi, pa utadi nyedi, dikana kwa njangu kutako watu kujia ulila. Na vikodi vyake ngadi ya somebody bai popo utaleka pale pale tu amunyu wako maido munyu andikatadi yete madivale le undatosha kutwa kutaya pale je je uli munyu injira nenge mwanao inyedi la kutwa mekudimba kutwa kuba sana ya mboni mali yedi dinkudimba kenkwali batai kwali nyemani na pale monye mani tungutaleka vila dinyedi la kutwa kuba na sana nzito dikadikidike kwa undungumu ade don kutwa kwala na mena pale akore ndona chinusira aningola ngode chinushambona mena
2: na dinkuma
1: dinkuma na kwalala na mende dinyedi dio kila so so so lwa tujeni ki la kutaleka
2: baada ya hapo tunkona mundi watunga kwatunga motunga wakati njani
1: kwatunga tuwatunga baada kwakanda nguo mamuvikodi akapako kengale yoku ntivola kuntaya munyu kutaya vyo vyo lota wakutama nao moto pedikidi kutaka ukana kujeni kila kutaka kukanda akazana kupindi kulangila kuleka kenga hapo tutenda nyuma tutenda kenga nelo kuleka sinza tendeka lunduno pakota injila nangisa le limalile liamba lito wakutwa kutwala kutwala kupindi langa ndo ndipende kutwa kutwa dio ngadi kutwa kutungila pakota kujeni kila ni motandela ani madengu amwishi kutunga na kujika pa moto kujianikile
2: kapani ninkuona dinkunungila na meni kunungila kuvinji vya kuwashwa mangani angajani
1: amwe tutailulimu na alju ikaldu padiku na munyu bai na mauta padiku tuwa kutai ni vya tutaile.
2: Apa mwende kala anga kwa ade mwende janikila?
1: Tundi janikila tukalengwa, tunamendu tume kujanikila.
2: Napane ade kujanikila ade dinye didinji kama mena kunyanyala na mene. Die no adi tandemwashi?
1: Die tu adi dindiala wa mwa wetu tamuni. Dinanyanyala ingandia megu tamuni po utundu wanga. Popo utaleka pala dinye dispisa ake. Tamunyu. Araje nyede na nyala sino.
2: Ukana kwenye la...
1: Ukana wa kumuma danga mubikodi. Popo ukode medi. Kwa nisipa ukode medi dinye tu utaleka. Napane pa utaleka dinye di. Popo utapa suli pali watu kujauli la medi wa matanda dinye di duwe na makodi laki momo. Tuwa munyu. Lode dinye di duwe dasi duwe doni. Momo natewa wa kumunyu mbogo yako. Batu wada dao tuwa utaye ule kiditako wa dinye di na ananyala sino. Eh, hata badi nkwana kudinku katoki na me sana. Yani po mwena kukua mwena litogwa. Eh, veni po mwena tangalela.
2: Mana wanaemba hapa wanova sinu?
1: Wanova sinu, hapa kenga, kenga kwa liunji, wuni, kuwana gwena mene.
2: Napani ula jala wakapimanga katika nchulusho, utenda nelo na wanapita utenda na maduva, popati po ipasha.
1: Wanelo.
2: Nelo?
1: Mwandi pata kwa wakati kwa dikidika na mene, nangu ni kunchukulu nungu.
2: Udi na disaku nkapita dinyede pa jala?
1: Angu dine disaku, duwa inangu ngu dine madebi nchese. Kani shumide kwa maduva kujas nedi bakidipa dikida mene.
2: Pani ula dasho, nkupuki natu adinje nelo?
1: Nelo, kukata tuwa sonu, kutuwa la para maduva lanji kwa nelo, pa mwali duwa wakati unishinja pala, mwai nasi nipangandi pangu, ngu kutuwa la kuhushu na mene. Kaleka dia pangandi pangu, kutuwa la shasha, atawa diwa kutuwa la chaleka mwidi nao.
2: Wa kutuwa la kuhasha jala dinyede?
1: Na dinyede ya dijala kela kumituji. Wanu wala kumituji, wanu wala kuna kumiezi, napende kuwa nela. Kanga kumiezi ndasumba koko. Wabia kushuiba, na kwenye kushuiba, tuwanda shuma kudina kwetu, kuna titi, ndakandi anga.
2: Kuna pindula.
1: Nda pindula, ye.
2: Kuna ukishinukula umwene.
1: Meni na kuka, yangu shangapa, so ngutumila meni kupindula. Kwa wakati wenu, nishanja palo, kwenye kukila nangu.
2: Kamadi anga beshala.
1: Meni beshala, na kamadi anga sina, kuli nikuli unga kwa ntima bai.
2: Wakonge vangi vikala, kwenye la dianga, diopa, wana dioni, waku wapa ntenga jana.
1: Nangu, ndipo pana, wale kidioni. Sinuso iso isi, nganjulu, kenga yue pemba, promiso yetwe. Kule kuwena yela na meni, sinuso iso, ili ndioka, so sinuso iso sali ya munu. Kono ukande angu, toleka, mwa papali, wanuwa, kenga neva dioka, pa ndiombali. Walo wana mwana, pa ngushumida, kila vini vali anga, bitumbula, kila sinu. Napene vinkumba na meni, dawa na mwana, wanana ngidoto, tendivinu avi. Kaya mkutende ninjave. Nani mkutende wewe. Kabila diyo. Nanangu tuwa kubana na meni. Kulita mangishu makotu sangu nangu. Nangu. Kisani standi kutuwa nangu. Dinyedi. Ndika nangu tuwa sinu sinji. Medi lalangu tuwa tumwado. Wame ndinyedi. Ndawa kwa inyota wa kumbili hile.
2: Ngushidhoni imbugwa ya tisa. Yava nemba mshilambu shetu. Kwa lishilota ule kili lovinchani. Kwa ishirikali. Shilambu shetu Mosambiki. Kwa kukumbu kila na vika. Imbugwa kengai kwetu kuno kukabu delegado. Kukuna na mene hapa panjini hapa Pemba. Pamwiji ili mwenu manu mutenda mishulu. Shwe kulinga nanga vya kulituma. Kusilota umiri lovicha ni kushirikali.
1: Kushirikali lo yangu menangu suna tante kwa wala mbolele wa shirikali. Mpango wapangi wana mpaka ndo kumbu kudemene. Wetu ni mumu wa mleka tuki kwa wetu. Mwa iprovinsi wa wetu ni iprovinsi ni problema na mene. Ne, lutukutuka wapa wetu pole pa mazina shudingu njumali. Kanji wetu ndo wapa nao pole. Mwa ne wangu puwanga. Tema nkuliwa liya matatisi watu pita wetu kuni. Na pale dingande dada wana leke. Na inawe kwa kukabu delegado. Batale da utu dikila iprovinsi. Mwa shunashu wana embo tuwe mudi provinsi uti. Kila iprovinsi sinashu tandeke. Shuka wika. Kila iprovinsi kuma tende jogu shkolati. Ayo ni kujuga dawa shirikali batende sindu kengashi.
2: Wako kengo mwenye ntetu wali jimbo ya kabu delegado. Jujumunu. Vyeponchani vya ulinda badali mbunju matandeka mwenye jimbo ya kabu delegado. Upandi wa vanemba.
1: Vanemba nangu ndi wali ndila wanaku kulumwa shlambo. Nani nakulugwa wangu dange ingandi. Mwa vanemba. Waka kulumwa sana shlambo kimo ndi wane nelu hapa. She, wetu Mosambiki tunawetuwe sana.
2: Nkubwa na dashi?
1: Ni nkubwa na wanaemba ndi ala na meni numi na nkongwe. Kwa lala na ishima. Na wadeo kwa hapa. Kinkwa umishlongu shimu. Kanji umishlongu shimu uti Mosambiki. Na di provinsa uti. Kanji kuigwa na meni. Kinkwa diwa na weke pesu nituwa kufaka nila. Ni nkulambole na meni. Ishirikali yangu uti kwa di provinsa uti. Mwa wadeo kubwa baba. Dawa vena shkola nangu nikusanga. Kunguna kwela kuu. Dawa vena kushkola kila di provinsa. Sina waformari wadeo. Wakota wabika ingadoni. Oh meni. So, kuigwa na kulatana. Unidad nasional ne wende kada ni province kwa province ni kutoka kulambola Italy tupati wetu kukabu delegado ya kwa nana i province kwa i province na kutoka kulambola na shinashu kimushu
2: pale la pale malovela kula mwisho wetu vama pala panda radi Msambiki toka ulili kukuja kwa wiki wanelo na usilota ukatakele italali
1: nangu malovela mwisho ngoda ukatakele italali watu pashe wetu dinda ile di program tunde kwa di province deva wetu wana mwili wana kupa wako pale watawawe wana kwa vavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavav kuna nopa na mene tunkuigwa na wanali kwa shalelo tunkujuga kwa shalelo tunkuwa na wadio kwa kulekwa wadio kwa alo wana mwana kinga nangu nga gali yanga waka nguwa shela kumpango iwoi nangu vina winda uka musha hapa yape dikidiku mangu vayela ya kwa tukusumangi vino tukutuwa kuida napa kutuwa kutenda madengu kengala tukutuwa kunguwa shela asini sandi kujuga
2: kwa hali kwa shalelo wada jala kwa shalelo wada nyamana
1: kwa shalelo wata ngolo president fana ndi ndi wana kutano mama uti papemba. Lego sio ni kabu delegado tu mama ndika ni anga district kwa district kabu delegado naye tu akuwa langa nangu nkongu ni nkumwamini kenga mangu tangale nangu ne nangu domena lawe shilambo ashuti limwa baba limwa mama limwa njomba limwa nyani nangu palikola liangu ni nkuitika menala mwa baba wangu andi vasema na nungu nangu tu bedia kwa baki dili bani nkuwa kamula kutoka kwa vika pamo wewe makono mwangu na pere naye tu ngodo nangu ni kwa posta na bakongi nangu ni nkuwa na meli kulina bakongi mwa jo nkongo ankuitika mena loyi na mena mushlambo shapai kwa wananjo wako nkadidi naye kanji nume wepa diki na na kumuona umilidile aiti kamena kengal nangu dishina munga naye nkona kudangela kunguna gwela nelo njulu kwa wambi president uike mudibaira ngutwa ndikanga manawa ningwa ndikanga ninkulinda wantua numeru wangu wankungwa ndika ata izona yangu nivodo nangu na njipo yo popo kutando ni mama jote ndaka kanga na njulu kwa tando amani weku shuma na weku tend nandi maya na menu kwa uwawe nani ntandi na kutuwa kungu changa pilo kwa kubandi changa hapa kwa viu jion kwa ngora ndika ngutuwa kungu padimangu kwa mama lindi wako wata kuwe shape njulu kwao nani nkulota nguwe shape nani ndiwatazo ya kwa ngu wakana kulota kutenda wino wana angadioni
2: mwano muliandike kwa miungano kwa alikila munu kweka
1: kwa nawa patangwedo ni mashapile yetu wa mjimu dizona mwetu dibairu dila mwa wandivika kwa dawa kongu tuwe tuwe kwa kulota kugelu wanga madengu lala hapi itatangwedo ni wetu kila izone tunkubandi kanga utuwa mama di numero dia ninyemani na pane badai uveni vashilikari ako wakulupide wanawa pita mudizona utu mubazi mula kutuala kutenda malista kutuala kujua kila igrupu wa mama wala watuala malovi letu watuala meni letu wakana kushilikari kukumeni kutuala kuopa madengu wala pakota kutenda njiru wila vipinga mwenu morosu shumala makala u dinyedi nangu pawika pangu watu wanga nangu lota dinyedi makala lada dani mkulota mwa dinyedi kabila makala nangu wangutenda tunkulinda sunaji kwa sali linjida tu
0: na vitendwa evi ambone vya kulituma nangu leka ni nambu lele ajala Filomena Magunga na ulanda mwedama famoza wavala ilila na paake wakonge mwagwe pakulota valitume vanaika levila mumakaja.

elelo ni mpuro ane loholo witu chiane disiplina yo matematika ntenkache mitale elapisi ni malasi.